butukan tidak di kartong, no kang sa bukurpa. Bise ka no sa kinana planta, di jaluna pa jabierna, di ochor pa seisor, of jasabra, di ochor pa jesdosor, binde po sa tabo karton ang serka nos. No laga ng kumulabi ng mucho hopi. Queda pendiente pa Ecotec su next location. Ecotec, sostenible, junto cubo.